0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji ita.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngepji ita.

0: and 26.
1: Uy, marad pobre. Ata kanan silo kawit ni. Nun, nagyayam na ata eh. Silo? Oh, silo kawit. Imte leba ang gula alam at ako pinagre. Mamarana blay ni.
2: Nun dira tipong, nun. Ale-ale leba duan ka de kurim. Teka ni, huwak na liang-liang na ta. Imbara pa ang mi. Diyo sukup mi ah. Mi ngeran na ta kupi ng kenak de ah. Te-te na do.
1: Dan, nung pitul sang na. Kaya ita ni umali. Dwi ya ta. Gula leba mi liang na te ba.
2: Tipong una ti tipong. Dang na ti. Masam-masam pika ni. Diyan ka takut ga kencing manis ya. Hinang em gaya tudak kanan. Ngelutong tu ah.
1: Aku hinang tudak ko ni. Sayu ke jam tudak ko ni. Kok biasa kan ni. Gak aku itu meda rumah aku dalam deh. Nanti ok. Gak urok belada ok. Tebanit ok. Sayu kena jima duji. Sayu kena.
2: Ada-ada tipong. Dap lo aku hinang tudak kena.
3: Jibulan o anan.
1: Sila kawit. Oh sila kawit. Hina ni ketek deh. Oh sila kawit.
2: Nun deh tipong. Nun deh.
1: Aku baru limu mobat. Bikin barang semunang tu dah pui. Aduh, nono ni tu sah kena pu.
2: Entam kurang gula, halam ke pengumuman. Ban akui Lorita Danuhat, Radio Kayan.

rokina on kahdad glema i inol da pista. Dobranak na 22 ang bulan January sa wasmang kretyo propri ina ni so panidang dot ni sukup di makagah di Indonesia. Nga anak at napadyo nga 2 ragu sebunga so panani inol da artista ana ina ragu mat sawer nga ragu adidon.

0: Oh, si Nomel. Sabah ni nga, anak mo jika. Idah ka ni kumutoro ng irabo.
1: Tanah, tanah na ga. Asa mo rabo tiya kuha na mo nam.
0: Si Nomel. Dua beninga ay. Anak mo berumah bisiko dang oran. Ditoro ng iyo berhangar ka?
1: Tanah, tanah na ga. Nang pun brawan ga dudupnya. Puan na riya asa mo mo nam.
0: Oh, si Nomel. Oh, si Nomel.
2: Oi, oni na. Oni lagi na.
0: Oi, oi, oi. Oni, oni. Denai muda tu ya. Protek, protek tu telefon. Ogi nyakirin onak musuh aman batu, ay.
1: Mama, mus barang napa onakku tu. Doi onakku reman koyu dah kau dah inu na.
0: Asamu di Bisaya. Suka depmu.
3: Nosal suni ondo. Doi tiak gunaya. Pratileh. Oni denai onak ingan. Pijua pada dimunok. Sopinusah dadah.